bo ewa drum 106.3 isra 104.5 ya filling stations wa memuni ya mahudua so mamfo ya mamu wadro ama makwaba yasi nina nyumrenu siyanka siyabu naked eni yasi nkunya edi ebremu na nyumrenu nisema edi ebremu na niso so you assume na everyone na kaya huo Facebook adumu 106.3 FM ni YouTube na enkwanko basa di abu wani ubiwa abeka siye njiba akua na mbunu sentio basa abeka atirao se abita na wa Bata na biwa, eni doka ni atipa, ziemfa.